0: Tanisum at sa Baguio, Bicuran, Rangkay Ayapag, Sinita, yasa na tiempo sa mundi. Masagunan Diyos, pagsinita yasa suninchi.
1: Amen.
0: Yasa suninchi su. Amen. Sinapagkasayarisum. Gloria a Dios. Canta su kay canto. Tu palabra.

Jesús, ka grande sacrificio te ñukanchik manta rosarka. Ñukanchita kishpichingapa, ñukanchita yayapan mampushangapa. Chayta yarishpa kunan kaituta manta pika, paita paginina, paita kushichina, paita lavana, paita shimita yachanata kamana kungarishpa, ñaupan marina mikanchi. Apurangi, apurangi. Kangi maura sta rina kangi, taita Dios te irena wasima. Ñate, katuna, maricani. Cliente kuna shuyangami nishpa. Chishikama katushpa. Ñata gasta wankarin. Dios te irena wasiman kunan kanyasa. Ikushka kani mana avanzanika nishpa. Sakiringima. Chaypa randika utkita rishun. Kunan kanya ashtata samarishun. Utkita jaya Dios te irena wasiman ka. Utkita. Tandaya Dios tamañangapa rinami